0: yethu nendwa sengibona ukuthi nami
1: solala ngedwa yethu nendlami
0: lezi zone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga ngifayo
1: yezulu.